0: Mwule ono mwaka wabulimi. Vyale ni ne chitekelo, vyale ni ne chirumba na zamseed. Chube mwule kabila okubiala kapia wangu. Nangula imbuto ya mwaka onse. Ba zamseed, naba kwata imbuto ya hybrid ya balali enu. Nga chakutila mwule kabila kapia wangu iyo ile itwa Ultra Early Variety. Saleni ZMS 328. Ipia mumienshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya ubusomboshi ubukala mbanga nshi. Byaleni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusomboshi kabiline taba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chingililuwa no kutebelelua kumaluele. Elo kabili no busomboshi. Ukala mbanga nshi chila mwaka. Vyale ni ZMS 451. Iyo iya lumbuka. Kabili iya ya na pambuto shonse. Ishi pia buangu. Elonga chakutila infula ya lo kabuino. Yeni apakala mbanga nshi. Saleni vyale ni ZMS 721. Iyo iya pangwa ukuleta. Ubusomboshi, ubukalamba, kabili nobu kumo. Imbuto ya pangilwa ilo bali ya Muzambia. Imbuto ya pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandalileni ba agro dealer umatuka kunchende kontumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili fagoshibila pona fimbi fingi. Tumeni ba alamia pali Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965 95 8815 Nangula 0977 272748 Good seed, pure seed, Zam seed, Zam seed, imbutwa isuma.
1: Power FM, the best in Christian music.